papi yahle ba yahle dafa ni ko bamba muné ko mbake muné ko yane won toton so borom te doton so morom je waxti gi li jotna so jilul waxtu wi di nga toñ